0: ti jinga yon yurma basa na gata denu na gata kusumba kusumi sunna ho jude ha chana barsi jinga yar te yurma basa na yanta za tapi yas kam shupa tapi sunna re kasul gila to gadi su
1: ka sa ju jena ma sunma na me ju ma jen sunma na me ta cha kro na ju cha den shasta yon cha sun phute kha cha nor bana ta cha sten den sunma yon cha min sunma na me sirf cha cha na sunma da tin kha chi na ji me sa khalo ta be jin ji khalo da ta ba de shas ta cha ga chi mi ta ma ju
0: ngati jin anu gara zer na da sas new zeret shama shama lekse zeret ya borghar zeret dun yeres jang tu se ashibat mi
1: wat ji ka sa ya sunna mana ngati mana original sun mo indes sunna mana ya da sa mana go go yar yon ya zer wax sik cha cha ju cha te nga cha ne ni ma ta ma ni ma ta sas kam su se ten char gun la ta dio das mi ka nga cha den sab ji wab ji aram cha ya mana nga cha bazar zer man mi ka ma das mi ju zer sunna ma sun men sas ba dia sun mo indo
0: ya local bing mat pe sun mo ngata le gen la mo indes ju cha na ga ma sa chi nga ta duk na ya ga ma sa chi nga ta ke na jane ka ne bing me zan ya chu ya de ka bing mat pe sun ma nga ta istemal ba to le gen la khak chan indes ju cha na di ka na nga ta du chu nga ta ma se che ju ki da sa nga ti local zan da cha papa khula za cha wa nga ti ju na se pe ya nga ti sa su na ta ba pe ja sun mon za cha spo nga ti su halu che zan ju cha na dis ko la ya res ga tu gre mo
1: ka sa ju ma na nga ta ma na se ha ta ni su ze re smu tu ze re ya ma na nga ti local sun mo ma na sa pa si zabarda zin de ju ya nga ta ya bazar sun mi ni nga ta ske na shi na chi ba na nga ti de local zan pu de nga ti sa pa ji pa sa pa si pa pa nga ti ma na local zan pu ara mi ne tu na khula pa pa khula za cha ya ma na bazar chiz basa local pu chi in ma ya nga ta ma na
0: du min ma da sa nga ti ba su ala ka nu yan ta s kuro nga ti ta ba te mi ta ba or ji kuri ya local pe nga ta tam chi benefit shi sa nu dis ko la chi
1: ka sa ju local pe na ma na nga ta zabarda sa ma na nga ta sa pa si de local pe me na nga ta min chu du na na s pe chu ya de ma na nga ta son se ma jo khama chan ta ki min na mus ka se khulak te za cha se khulak pu sak pa se ma zabardast in ju ko crop he ta ko nga cha na crop he man sa ma na ya ma ra shan ni pe man mi nga de crop he ka ta gu za ra cha
0: ta du tok se ri ma na de mi bing se mus pa ju ki da sa ga ti yan ti ya ba so ala ka no nga ti local crop he za tu ju cha na ji local pe la yan te da sa ga ti za ne item nga ti ya kuro ki zaren chi pa tu ko da ki zare di ya ma la ten ten zare ya mar khur zare ya sap khur zare di za chwa ti ni cha di